pangarasaning praja cancut taliwanda. Sabiyantu kawula kang nandang cintraka saiyek eka.